0: Ça, moi, de mourubé les quatre anciens quatre à dix. M'a tout car il a mis ce mardené là non il bagre da. C'est que la maille miske quatre da kabar le mourbéa. M'tol do junior car junior ngaba den la winera. C'est ça gitana wa. Mura program ba car musa gusu jim jignauta. Gusu offrant jignauta. Un pasteur junior accepté Madi Madinga. L'ondul le nigum nigum isele. Toni wole de ces junior di tanaba. Mure musa gusu jim nele madukui. Ala kunda mugunde kobu. Ni bam ni da shikot ni dara ya wampub. Ni bam ni da shikot ni dara wampub. Junior a aussi puissance. Prière de la gni Bethlehembo. Ni Jérusalem bo gna ora gni senele. A aussi puissance be bam grelin. Eh! Ala ndomdu. Junior ina mata. Kalas nga mgil. Ne bal sa ande in daraba wa mo meni gnele. Mtaeg vrera muda. Shikot gu a rekodum danja jelum da madam gelnga. Eneda madama kwa abadurbali. Abadurbali leklo. Kulia aba onena ya ba kusoba ngile maji. Pase ya patarilba. Eya enda mpa ara ya ko gumadu. Da eya ayre to enseignant. A aussi prime que le lacré. Prime que l'examen je. A aussi prime que le déplacement je. Ba eya tonje mbongo sla enseignant je par an. Da dar 5000 5000 g 10000 10000 kun grel me eya onino. Ba prime que le élève g andishi. Classe kulu awuga. Eh ba un bon gusse la wajadra bura la makauro aba durbali gia ba prime que le cahier prime que le big que le crayon prime que le ay prime de la nyamare makasura tuelba da aba durbali nele eh ma ka tegra ta etage le magma ma construire ba mchigatel nele eh ma kwada ma tane madane grand marakudu eh junior ida islolenga mge karari romde karasnga aba durbali nele ma ko red ma ko wala mane rang ma dobru ma jogrom kene gudu
1: ah dunya ko ban nga to do durbali sidini wa a ti ndole man tay ar shayli ndol tay ula pu to da nek danga da be gudu gudu isni da ibado da ba isni wa aw ila bejin ma inga kage ban ma dene ban den be ba inga ba osdu gajiro ikulu sudu que pasteur nene maum jabera rosalia ucheda udune kusaji de coude chai putu nene putu egne putu nje pia ala asko kumdu ndule dowel ya marewa da yama bia nga momila ringa moniwa da bia e rosalia auda augo kadmia dia to audi go junior dia to udune kusara ne kusaje de gare mama umila kai missiona maya nga de gugu kai missiona mama musa bible ya monjara mo no babu audale subra ga kudini ne mama umie ya dale mal kwad kinga meta kusame ndo kudini minga audune gol kara ar nga to academy kusaga musale
2: ko
1: Naba unda jeta kile mari ndondo ni wa.
2: Aba durbali to maya bo.
1: Hai. Rosalie.
2: Yo.
1: Alag banba di sebe.
2: Alag dara ya mu alag nang ne to nombi wa.
1: Iya ale urno ya idene se. Iya de doro se do bo wale do marwa.
2: Jilme nda ya ndu mum dina mu de be la aba durbali bo ne.
1: Hai.
2: Ah.
1: Ngai de kede. Ide de kede de is nang ne.
2: Aha nganje dara bar se karibe wa.
1: Ah nganu mai dis nobi wa. Bale din gu konde godole
2: ah
1: engi karale mune mar bobeje gu nale nana kode denile engi karato da naneje pawa isene ba engi karato beneje na au ma en karara mamune mule du etudele au bolo nasar jela ndone kaneda in au kenedi etude lebanon
2: kai gusta nya yabola ne se ngun bele nasaraje dongara undone ne lwa
1: ngini apa biwa I yel ko ne leba berat njegu guguda kusale biwa nga ingi karale na na isesi mission de david gu awega de tonjebonje bonole ngunu maba no lwa ma undani ya belwa Ya undane da passer is that to got your baby no le to en vano
2: ah ne do batter le banele
1: ah en ya vano le wa
2: ga senje prim je le sije ile to ansen ale banele lo
1: ah nto ansen ale
2: mm no mo tare be bana senje na prim je bo ri je bo ese to da sino ya wa mba itale lo lo ngana jira winga je le ese winga je ya
1: ah ansen ano le ne gi etag borale kul nai di ingaba je kula bele bagi kula dan inga duba uno
2: nya inga je ya
1: jau jinga jau jinga prim no ya karse la ka da bia en na idi de ne be gbo ancien che che prim ma patar no da italien jani ula cher gul karle awa bole go bella le ndayel bala na prim jino ya arba uno bole o wa o banda I de ne nga I le ne je madda iyo au bolo kadmi ale o de ne doidi au bolo passer money junior ka udene doyin a bolo manga diba da bai din do sin ya ji tok ya be din ne le diba da ne bai din ne biwa
2: ah male ba mora program mo se ne ku sa bo da re program le ori no bi
1: ha
2: program le ori no kamare ne karibi
1: program le maude no
2: ah da ba mota itar le ba mpa be da mare ko se se ito banwa
1: na
2: ba mbe ba kira to ba ko imba ma ba re se ne ku sa re karibi
1: maji nga ndo ndo gi din ya udu uriji om doito ula papa bai din ne la iya o bele papa bi ba kula de du bolo ma dongole I de du bamba ma ne biwa
2: ai nga mi sa se ndole mari se papa le ndola ma mara mandu mari ne biroa
1: na da ma ta kan ji ma je an ji domdu to kai ni domdu bai de ndo ba ne lo
2: asa salum le akul gang mai ba ngang ta kai le mba bida ma ta sagran kula gonda bereji bida lundul mari na makari lo
1: inda ma targu ma je bai fa ne lo iya one papa ne ese aduma papa bada to ne kari papa da aduma alba
2: ngada asa ne mara ban papa le ba mama ko ne wili
1: iya o papa ba ka du be nga male akem ne karna biwa
2: hai
1: roi dagi da roi pet pet pet pet is ne ba papa ba ga ngoli wa kinga makasel
2: ha
1: da roi gi ne kulu mam ge gi de gi din nae du man ga ala osun da tam da kama mai kar ndu kai banelo
2: yali dai ge ma pa nelo
1: a a ti tai du bi ban ban biwa
2: do jemle apa le am akwa kudumo hebe biwa
1: nga njigi njigi na le denede se jingam gu dojo gele kamer bayra yi denela gerel biwa ele
2: bam gerbam
1: pa man tam tur se se se se o moyne le ala kul unda man tam ndumba lo man digi dagis ne da yau da be yar katmi aje du passer ji no le da u dai ndi gor guidi ba ne lo
2: a de to ne ku sa mar de du sa de ale di mor mal ba to ne ku sa ya mo ne ya ba o patar ne bi
1: wa e na gbe ne na ma na ala unne du gubre ye la nom du bole bo de bole ma du mai karara ma ka mi se du mum karai to
2: nga male ba ma mo do ngan je shiri se dom ne le ka sko de de sum ya
1: o ne ba jilum
2: yo
1: ngan je gi siri nga tanga mbai le si je le fana di le Ivo mam geida nganje bara to ne karile nganje da mato nganu malwa
2: be ya
1: ha
2: taya taya
1: nganje gnele aba berera mamadu lad se roma bielwa
2: ha

bata kulɛra i ma jeniya aw yi ka bɔnjare dɔ ji lamba na yi ka jira se yi karato beya tɔ wa mɛtɛrɛ baje ma bula bawuba di baro n pe de kɔnseya juni.